mababa po ngayon, sir, sa kada taon po na mababa itong tubig, mas mababa po ngayon ang binaba ng tubig. Kasi po, sir, yung gantong buwan na po, medyo pataas na po siya pagka yung ano, pataas na po itong ano, kaya medyo pagka gantong buwan na po, medyo ayos na rin po ang pangingisda namin pagka yung tumaangat na po siya. Kasi lumilinaw na po yung ano, hindi po kagaya ng ganyan na malapit po kasi sa borax pagka ganyan po ano.

medyo inaabot po ng crisis pagka yung bumababa pong ganyan eh. Nahihirapan po kami sa pangingisda po. Gaya nga po ngayon na wala na po makapagtrabaho na sa amin dito sa ilog ng pangingisda, sir. Yung mga pagtatanim na lang po, sir, na ano, mga halaman. Minsan na lang po, sir, yun na lang po ang kinakain namin po minsan para medyo makadaos lang sa oras.